tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jaramba yawa ngiya nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

yung bagel muna. Yung rally. Nga umuman. Nga din ang mga umuman. Nga numbo. Bukurugaw ko niyan. Nga gidebol. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamalay. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.